capachana ut hasiri. Kila tanaka kunyaka tanka. Tak pachani taki. Akamawa. Aksa kolya suyu markata. Aymar markata. Otala kamar.